0: memories from an old and frail man.
1: Nabu Bari Mengorova Nayungi Nayungi Baralkangakwe Ubari Megare Langa or Gubernagare Uru Javari Me Babong Biukang Nabil Bari Mengorova Nayungi Babam Ubenagun Bagor Meng Balbur Gumaki Baralkang Bam and Nabil Bagor Marine. Pa mga yan ang amaro, nga rin ko walkyaway. Ang mali na po mimi, walkyo may na po nabi na gari ka at dini. Apo na yung kiyang koro, papalpan po nun. Kandol ka, yung karawan man kami jeli, o jati, kan po nang kumangapad ka rin. Bakon mga jamun, kumaki kare ko nyal men ba mang nungan goro ko ba merai bangai ko mang mimi bangai ko mang na bene ok jarang nader golin amak na wa bangai ko me kur men kalau kau benar betul lah kabar bol nan, ada nan kau, teman kami ada ni juar, gulungar, teman kami, bar malam, angkar kagar me, hanya mikora, kun gudol, telar ngak, ane kabar nan, nanti negatif, mulindi. Jadi kagoy, kandam, jerubu, ane kena kabar jalan, kabar kapanan, kabar yang unpol kabaran, ni nabi nabi nawait bala, ngalalu dalu pamba, kaji ho salaman kabar ini miji, parimbam. Mari jari ni nampun apa nampu? Kan nani kalau jauh celuka, ngai. Penisah anim kam. Boyan kan?